ñu ne ko lutax mu ne ndax so dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw bu sa alal nekk ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noon jël ko

ba aksi ci barab bobu di aw toos wala bok di Hunayna. Ci la laaj mom goor gi ndax bobu sil maxala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la. Mune waaw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa bukaa al saghir wa khuwar al baqar. Mune waaw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi. Man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy, xale yi jooy, mbaam yi di ngaax. Waaw yëngu bi may dégg lan la? Xam nga silmaxa la, mënul gis waaye nag mu ngi dégg. Ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jépp. Nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jeeg jur gi. Mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal, ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw. Ndax nit alal dafa taq ci xolam, njabootam taq ci xolam, lu xare bi metti metti itam dana nur sa daw. Ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp. Mu ne ko loolu mooy sabab bi tax, loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi. Waayante moom Duraid ibn Simma d'accordul ci xalaat boobu. Mu mel ni Duraid ibn Simma bàyye na ko xalaat bi, bàyye na ko itam mu wéyal xalaat bi bi ñu ñëwee ba ci barab bi. Na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw. Mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam, su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam, nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon. Ñu ne waaw mbolo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif, mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog 90 soldaar ñëw nanu.

yonentibi daldi wo ben sahabi buñi wax Amr ibn Umayyah ad-Damri mu daldi koy jox ben lettre yebal ko nak ci Najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu Ummu Habiba bint Abi Sufyan bi nga xamanteni Amr ibn Umayyah ñewna mom Amr ibn al-As daldi koy gis bam ko gisee rek daldi wax ñi mu andal yefir yi mu andal na len man dal dama wara dugg ci Najashi daldi koy laaj ne ko dal ki di Amr ibn Umayyah ad-Damri dafa bokk ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxi doona yalla togal tay ma dajje ak mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox ma ko ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu dal di jox neena bima ñew ba ci Najashi ma dal di sujjot comme na mako dan defé neena Najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis né bëgg na ma fonk na ma contane itam ci jégué gi mako jégué ma fokk né nak fofu luma ko wax rek dana ko def mané ko ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik mané ko yow bour man ke dama gis ben way bu génné légui ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di Amr ibn Umayyah di Amr ibn Umayyah ad-Damri jox ma ko rek ma daldi koy ray

kon yene modi farat bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté ciiri di ko rag neena lolu itam farata la soko baye niki ki nga xamne dafa tijiro bi ne bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax baye nga farata ndax rag bi farata la neena nitam japp bi japp li nga def ko ala fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawr amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek wa bëgg na ñu itam ci japp li té nga boy japp bo raxassé sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rew bu féké dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek wa bëgg na ñu itam ci japp li té nga boy japp bo raxassé sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rew bu féké dafa nek ci temps normal kon ñitt yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxass say loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxass say tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp ju ne war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yéen ci bine ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba néna ñaawteef yamu defoon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam néna na ndox ma di genné ci mom néna non la ay ñaawteefam ak bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu e nekon na ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay tax bakana ni ko ndox mi di genné salté bi nu ko raw la ñapp la ay bakaram di genné yoon ci bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme ni ko yalla diglé néna bëpp ñaawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam néna da fay genn and ak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo ba ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo togg woon nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn and ak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ni itam bu fekkanteni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndox ma mu neko itam so raxassé say tank néna ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé néna itam bëpp bakkar bo defone way la muy ñaawteef bo xamanteni sa tank la ko yobbé won néna ñapp ma dana ko dingi mu and ak ndox mu wacc néna bu santé yalla nak takku ko ca la nga xamanteni moy yey ci jëmmam ju sel je néna dal di jot nak julli ñaari rakka néna set na ci bakkar na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna japp li yonenti bi diglé ak ñun nga def ko namu waré néna set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonenti sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonenti yalla bi mune modi
toy xip ci ñap ci jamono yi sedd neena bu seddé bu nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mune yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloko lolu yenen ci bu mako wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti dara jey yi neena modi toy xip ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakka dana ci yëkëti itam say daraja yenen ci bi neena itam batay bokku ne ci yi far bakka di yëkëti daraja neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk je di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk je nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel mi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk je neenen kon ki tok di muñu ndiku de ginaaw bu mu julle muñu ndiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dañ ci far bakkar dañ ci yëkëti ay daraja ñu ni julli ni ci abdoulaye musallam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp tojé rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ñi bir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassu jigen ni luy toj ñappam da fay yom waaw ba boko gé sa ñapp di yank ak yow ci dé goor da ngay sori jigen ni mu né nak bu féké ko xamné ñappam da fa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxassu ñom ci keur yi né lay tam té fagguul wërsek bu haram luddul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek bu lew donti tuti na né na yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni kep ko xamni su njappam toje mu yeesalat ci safi denga te du jaxaso jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursuk dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلن انت ابي هريره رضي الله عنه موخني يونت صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني فنانونا لاب مانام داغا فنانو نجاب نينا ييري ليغا سول ايتام لاب نينا يالا دانا يبل تي مالا اول اعلى ملاك موغا خامني موي نييو سانغوك ياو مبالان مو لاب ميغا سانغو نيك ديو تي بير تيانغاي نينا دولا نيانال يالا خامغا لوموي واخ def nan allahumma ighfir li abdik yalla yalla nga jegal sa jambi fana nona lap sangona malan mu lap neene itam te bu ko de wax dana tuddu futur denga wante bu ko waxe itam def nan yalla fa innahu ba tahiran li tax nak ma bëgg nga jegal ko ndax dafa fanano ak lap ñu jël ñen ci tawban mu jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi di wax ak sahaba yi ne len djup len la ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli moni itam julli du meuna wër luddul ci lap luddul ci ñap muni kon nak ñap lolu ci julli rek la yey muni kon nak cipp ko xamne sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak lap neena su guddigi yeb nga fanano ko ñap neena ak lap neena kep ku def lolu mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolu dana tax nga nek fi amanillah maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul benn itam lu yalla bindu lu la meuna gañ ndax da ngay nekk ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñapp galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonent bi neena daiman toujours nak fék yaangi saxo ñapp momu neena diko saxo guddi ak pecc neena ngay nekk ci kirayu yalla guddi ak pecc neena su lekke sax wala mu naan neena ñam wowo nga lekk ci jamono yi lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yi ñapp neena ndox mak ñam wa ñolay jéggulul yalla fék ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo ngi may sabbal ndima jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngoy lek yaangi ak njapp néna ñam wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal njapp du njapp ba paré du japp ba paré njapp la tej nga jappat yéssal njapp mo di né sa njapp tojul wayé nga jappat ci ko njapp mi ba yu namak ñu nga xamné dañu ñu jog di japp fekk sen njapp tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal njapp njapp ci ko njapp ndax njapp li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yéne ci binéne képp ko xamné japp na ci ko njapp yalla dana ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñene julli na fajar bis bimu julle ba sulmal mu daldi gestu ila ana bilal ñene ko bilal ngi ni yaronte bi ne bilal hadithni bi arja amali amiltahu fil islam yaronte bi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jojul yalla nang yaronte bi ne ko ndax degg na neena say dal neena degg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako degg ak sama nopp bilal ne ko sang bi man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakaar ne yalla nangu nako ludul ne musuma japp benn japp ci guddi gi wala ci becc bi ludul ba julli na ñaari rakka ci ñappal neena te itam lama cey julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtulay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene lolu la bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila janna ci looma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama tanam ci aljana bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du ñapp lu ne bu fekkenti ni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djublu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sayyidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu gëna du jitu haqiqi misal la rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat yi ñi njapp di julli ñaari rakka ci gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bokk loolu rek lu wun mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu toog ak sahaba ya mu leen daan jàngal
jang mo am solo ci ñap ak soccu bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari rakka ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari rakka togn na ma mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari rakka te ñaanuma togn na ma mo ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn na ko kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nangu ko so jappate ba bo jappate ba nopi na nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma ko mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokk yi lolu lañ leen indi lon tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñuy nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te ni ko rafetlu

ni yow doomu adama bi yangi sonal sa bop ci aduna te aduna di keuru tis ak naqar ak febar yangi sank akku yalla mujju nga amatulo xel amatulo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp lu bon yang koy def amatulo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beut di ta ñuy joy ngir fateliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seen jëf ndax metit lu nga li nga jotta def ci bakkar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan top aduna te xamulo ni rabb kat bi rabb na sa perkal ba nopi te yeguloko yaangi mbimet at yu bari te ndeke perkal biñ la waral lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine ba ko warona rabb nako ba nopi yobbu nañ ko ci bitik ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci bitik ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbambi aduna taxna nga fatte lolou wala bok yang koy fatte fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamne fateliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci gudi ngir man di fateliko sa borom ak itam di yok say tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendeum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatiliku sa borom di julli pour sa yiwu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yangi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mabnako gudik ba ci mabnanu sa katanu ndaw ba amatulo dara ci katun sa dom ji nga mënon dan ko duma sax bu amatul lu muy set mo lay duma tay waye tay yangi sagan rek gudik ba ci awante nanu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doomu adama bi yaangi nur ci ko rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi tax ba nangu wolo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga deggu ko neex mu deggul neex nga deggu ko na xare nga deggu ko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force te bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangu lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yarul islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa deun di rir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yaangi muma bul islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah baxuñ buy joy wala piccum segal

Abdul Hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la ñu genné mu ne wallazi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné weddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo leen genné min diyarihim ci seen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci ñeul benu pang gala moy pang gi ñeuk am medina yatama wal masakin wabn as-sabil kay la yakunu dulatan bayna al-aghniya'i minkum wama ataakum ar-rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul 'iqab ñu ne aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko alal jangok lo ci def rek nona motax ñu ne wama ataakumur rasul fakhuduhu yonnati bi lumu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ñu ne yalla tagna muhajirun yi ne muhajirul yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangu seeni alal té li tax ñu nangu ko du dara luddul rek ñoom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fas yene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit bi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti yi tegalo nak waaw natti yi tegalo ndax yalla da fay natti nitam watax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek ka fa nek ñuko gëm rek ka fa nek ñuko bëgg rek ka fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla tagaleen ci ne ñu deggulen waye itam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi walan far yalla tagna len ci senu doylu tagna len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu baax comme niñ ko bëggalé sen bop yantib sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yow nga bëggal ko nit ñi ba nopi wa fukki million bi fi nek kat kenn ko mëna am ci yeen nga ne joxal diw wa te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ne lutax ñu jox ko ko te bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse nek ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daquna ci yow mbagnal daquna ci yow motax yalla tag walam sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu aña bax lol beug wa muhajirini yene len seni alal yene len itam sen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه يلا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون

yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len daan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisuñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronnabi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dadi xotti lettre bañu bindon dadi koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronnabi yëkëti batam ci kaw ne jog len ngeen dem yen uyayna ak yen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xet li julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mu doxal nak mo di ne

ñaw ñop sew mu ne dedet sheytane da fay daw ci nit nit rek di daw ci nit suma len bayiwon non ngeen dem euleuk man ngeen wax ni kat yenenti sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm te lolu sen safara xaj na ci kon sheytane dana daw ci nit nit rek di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reuy lol di ca jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba genné sheytane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytane ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole gi ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom ju jur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekente ni nak nit ci labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko benn bu baax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma dolli fukk ya benn bu bon bo def benn bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ni saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaw njottu mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajona lepp lepp luñ mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruh nga and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoneeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

ñewon na don ko sessi fekkumako fi waye nang ko wax ne ko buntu keur gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu souf ci le wolbeti ko nak ñew ci ci keur gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci keur suñu xeyé genn ñu keur rek ñepp jëppi len tax goor su xeyé dafa wara genn keur gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal keur gi donte sax da ngay wañi photo lampi gennal nga wañi photo lampi lolu modi dignité ci yow bo togi ci keur gi tok gogu da fay def tabarakallah ñak fayda ci yow ak ak doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërseugam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn goor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu keur gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci keur jambour di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax neena dal ibrahim la tuddu neena sa buntu keur gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi ismaeil xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi goor gi wax nek liko goor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu keur gi fi ko samp du fi ismaeil ne ko koku modi sama bay modi ibrahim khalilullah da fi ñewon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé té man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat yemi jamono mom suñu mam ismaeil mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takké itam bayam yek na ni tak na kenen momitam mu tok ab diir daldi fagu ne naa dem seeti sama doom naka la toge waat mu takkat fa sam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu hijaz foofu ca makkatal mukarama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci ismaeil noonu rek la demee ndax momitam fagu waat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal ismaeil soriwul léegi mu ñëw xam nga ak ndax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su ismaeil soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom jong
mo amone gratu wax ak yalla te malaka du dox ci digeunte ba waye yalla daf ko yebal ne ko demal ci majma' al bahrain dang fa fek genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xeti xam xam lo xamul won motax su bëgge nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ci ngay amé chance waaw ndax yalla e yimu am ci taranga khalis ci gëna tuti waaw yimu am ci taranga khalis ci gëna tuti amna ño xamne yalla joxu len khalis waye joxna len du gën khalis motax fo fekk nit teralal mu melni liki jigen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay gratuité ci boromam nitu yalla bu mak waye waye fal bopam bu boko gisé do ko xam waye jigen ji dina na am chance ndax goru yalla duguna keureum xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko nara may chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugg ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niko uppul sukuna ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek muniko wallahi ismaïla lek mu ñew soreewul de lek mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan quoi genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ni rek bëgguta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak né ko goor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam né ko ndax kenn sétuma fi mu né ko aha kay goor gu bax goor gu rafet sikim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro goru yalla man dal bi may waxtan ak mom bëgguma won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dugg mom dal teena ko tie ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima la tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fila na samp bi deugar ismaïl da di sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñi won modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la te mu ne ko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay setum ci la ki gën ci nit ñi joge modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba taxna kon bul xet bepp ñaan waw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax
ndeke ñaan gogu ci la leruk sayyiduna muhammad la khasu lumu jur rek leer ga nek ci lumu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci aduna jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati luko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fassa kanam tabarakallah bul itam fook ne yaggal nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek ngene leugula yalla defal nga santé koko jam yafay ñew nga xamne yalla len fa yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di isma'il ak ishaq kenn ku ci nek wala ga nga fete yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaqa la jifi joge ndax ishaqa amon na ñaari dom benn dom bi ñu ngi koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaqa ma fete won jerusalem la ko yalla defal modini dafa ñaanal domam joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domam joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domam joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom li ñu wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogu ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gog waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëpplé ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topon cyallale gog ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni modon yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israël dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaib shayyab wa dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al khutub wa allab fama ala tibri arun fi nari hina yuqallab ñu ni wurus
da meuna jek ci batu jigen batu jongama foku ñu duggal ko ci tal lakku ko togguko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci deg buñ ko tege ci deg dañen ko door ay marto suñu ko doore ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggate ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahim natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy waye yalla wax ni wa idha tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonentibi fatlikul bama natto ba sa borom natto ibrahim ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet néna lolo taxon ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak samak mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokuta kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ne ibrahim ko baxal motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nanuko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawuf mu jeeli ci bayam jeeli ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la

ci bi nga xam ni yàlla daf ko yónni woon ci dëkk bu nga xamante ni ak nguur jigéen dafa siiw na ci seeni peñ ci ñu koy def te amuñ ca benn kersa.